0: to se zo wa tole ton.
1: Mete hoton hota klenkle un lo toto e mi, mi vi ma fon gajia. Hota klenkle we roma zan gagwe ton. Hota da ho e ve adonu, jonan we ma wan tele bi huibo. Ye wa kerun de wene yi, be gizon liye. Togan romia du wada yi yo, be didi ye wene. Mbesi hoja e ma kwe gwe ton frateni te jio. E wa timero, bonan si hu, blo bonu, to dele lo kwe ho wa jile. Na da hodo nyane nyane gwe me diyon, romia du wada yi. Kobe, Toronton yi, Bokoton, Koutonou, Abuja, Niamey, Ouagadougou, Lomé, Bodo, Tode vole ak polo kwamo. Konton wa yi nan biyo ye jelatin tigman yo. Mi yo, khoja ye man fraternite yo miyamon kare men. Fraternite jo temen donu, dinamizmo, info. Bo hey, we ma koko kwon kwa kwe yo. Ewa yi mo, otoka mlinon minon. Yo yo chon, gban, dede ko manu, we ma koko kwon tine di. Enanje we ma koko vilak bejik bon yo. Khoja e ma dinamizmo envo we ayuwen ene on. Khoja e ma dinamizmo envo ka yi kerundo. Atekba se a fo a dokok pa we yo. Ewa time le. Romia du wada yi nadi bladi yo. Tokpon gan. Patrisi talon ton lak bon yo. Khoja e ma dinamizmo envo we ayuwen ene on. Dinamizmo envo lopo. Kawa yi mon. Bene to mi ton po do. Nije to akpo yo. Ewa timero le mokbo emi de die yo. Nukun moje. Toronton we nere menu wa nan di bla ti di. Bo dogbo nije tu oton. E nan di bla yin kukun bon yo. Nwe khoja ema dinamizmo envu awa yu ene. Khoja ema maten li blokale aleko ha. Alok gonu. Nwe jibo fon kank betale. Bo a timero hon itok basa e non kwen nukudo. Nwe jibo fon kank ho we. Ko ima li vase atonu. Ayun mimi. Mi ro gba tale podo leji bo fun kan gba tale pogbon e nu e khoja e mama tin libru irene bojo teme donu le telegram we yo don cha bere to ton podo ni je ton po uje ele zuwa ikarun do bo atimero ti retion e na je bere to vila podo ni je po vila deji do le wada ida ti anino e gena wa ku ton to ro me dingbon e utugbon e pe khoja e ma le telegram irene khoja e ma le telegram do po ka inu vo toji do azo kwe no kwe an tiyan ibo mi yara de SLD ayo ewa timele ya go jo teme donu je de aso dimo awan gan fregato orfe kukani wayi gan yare yare diton bon e doe hoja ema le telegram yunene hoja ema maten libu ka unano besi Abuja buwayi Ouagadougou kakawayi niame yo eno dane romi yadu wada yon, eko don kwikwi eto mwon kamek mwon fiye nela di, bo nyane nyane ho, do mwon nukuje, mene gbe men koti lo, akpa yinele kwe jingban yo, koja yema le matin de suwe yon ene yon, bo koti diye le meye yon, alochi yon, ache yi, vikpe vile, ejiwe, ewa ito rondo lo bene to miton men, bo ati meno, aso kwe nokpe nukudo, ayina jayi uro, bene to miton men, kogba, Yeme do vi a fatonu kwe. Do akpala kwe bo sa we to gudola e dogmo e. Nwe khojra e ma koti.

0: 96.
1: Ti abalo ka jeun to dara sinu.
2: E karo abi e ka le gbogbo awon mo le bele lapapo gege asiko ti e ti nwa lowo lowo ni ojo iteni won fe.

ara to nsele laujo wa to je pe awon ohun ilodede awon odobirin pelu awon obi lo si ma nsele nitori obirin ni won ki se pe emi ni gbogbo awon obirin ni won mo sugbon ki ara ti ohun ti gbogbo wa a ma nri ni asiko yi lori awon ero igbalode obirin kan ti a si seku se lara re ti a si na ti won so ese pelu owo re lokun ni aja inu ile gege bi erako ti won si wa mu ata ti won ki si ni abere ki won to so soke ti won si wa mu ina ti won dana si ni abe nitori kini eyi nitori pe won ni ni asiko pe ojale sugbon e wi fun mi la nigba ti oko ri ba jale nje a ma nse gege bi won se si arabirin yi abi kin ba se pe li odo awon olopa ni won ma ngbe lo ni ki a si si akawe mi ra lori odo bi ni kekere kan to ko ni ojule eko ti awon okorin bi merin ni won dasegi lara re ni ori titi ti a si si akawe mi ra abi oluko kan to nbere lenu odo bi ni ojule eko re ki o gbe awon iwe lo sinu ile ohun ti o si nfi eto ibasepo lo dai si ipinu re gbogbo awon ise yi ni o te wa lowo to je pe awon omo mi ti won o te ni odun meji ti awon okorin bi 30 odun won dasegi lara won gbogbo awon oyi ti sele ni dake roro eyi na ni o fa to je pe are olodo apati salon o da ajota mo si enfc le lati dabobo ati lati gbeja pelu oyaya lodede awon odobirin pelu awon obirin ni olede ibene sugbon isekuse lodede awon obirin yi ki se ohun ni ka lo je irin ajo wa ipolongo obirin fun ohun rere re to wa ninu re ninu awon ohun edun okan wa ka se ra lowo fun awon obirin ki a si fun ni ominira ninu awon ibi ti a ngbe damora esu wa je apa keji ti awon irin ajo wa nisisin etimo ohun ti ajo ti a mo si

0: ma nye a pe Jibril mama sise wene godo tanu be zabi fo Jibril mama sise abara he foka na fiso nye a pe bara pe pasi dei hunu barugana dei hunu barugana kuna nye I ka pe to alibori alibori kame bachinu se Ahmed Bello kisama nye a goro ya godo hele honindi dei kwe hunu alibori irin pe to atakuraga na kachinu se ka atakura wene ba prefeta agonya no Jacques Roland Amadou dei hunu atakuraga na irin peto Atlantic kuna kachino seka nindi do Rafael Akotenyo nye akweko bara Atlantic wene ba prefe dei hunindi nye ikpe kolin kuna ni irin chino seka Saliu Odubu nye akweko bara kakwechi kolin wene ba prefe nindi dei to kufo kuna ni irin chino seka Rufino Dalmeda nye akweko baro yo kufo wene ba prefe dei to Donga kuna ni irin chino seka dere lidi shabi na nye akwe goro nye akwe goro donga kuna nindi do dei hunu donga nye ito litoral ni irin chino seka Gilbert Deu nye akwe goro nindi do dei hunu litoral nye ikwe mono kuna irin chino seka dedenyo bienvenu milohen nye akwe kobaro nindi do kamengwene ba prefe dei lukato uweme kuna ni irin chino seka nya oka nche mari akotrosu nye akwe kogono yo uweme hele hon dei kato pla Tony Irigine Seka Delonis Kogblevi nye akwe kobaro nindi do kamengwene prefe Zudu Kani ankwe kobaro Lorenzo Mai nye akwe kobara Zuku na mwene ba prefe de ba prefe tagoka imene gana pe Romuald Wadanyi adisi nye na to goro di kuna bine heka akwe chi para mwene se ninyono Romuald Wadanyi amana domi de ibaguna mansa nchubeka sukuru nzeo za sukuru za mpeko uro sukuru beri he ka iriche college na weboro ba dala nsubabana no beden pe sukuru beri ka iriche college agoro kanga te safu hinka gano kan che premier cycle na second cycle premier cycle nindi chinjiri ta chi te sa di second cycle ni majiri hinzate ka akuru jiri iye di kuru pai sukuru nze weboro na kweko boro ba ka mbaba dala bana to nye di bana imene gana pe Romuald Wadanyi iye ka pesere foza nye akwe chimete zanga dondom ichi ndi boro mahini mene satite de nto lokotoro yoku na nsugu nza mansa na norufo dam imene lokotoro yoku na ka de nde kana zenge kon kiri kiri bongo ya ba nadi aboro mba chimbara hefo ka mba ababu nye di bana he ka kwechi iwene sukuru yo kuna sukuru berio kuru pa ilaika mpe bara he foka nsina hari na fitila iwene gana kwe na wene kwe pasi yo goro yo kuna mbara he foka nye ka nye di za ka mba fitila da sukuru yo di kuru kuna to nindi do iwene gana kwe na wene kwe pasi yo goro yo gure fodi kuna nchibe ka de na habu fari nya akwe to zaka foka kilo fobongo mbadala hinka tonton mbadala hinka tonton harifari yose yano bine woyoka dena soja fari mban yeka norudi tonton se yano mbongo heka kweko bari mwena akajunguri obon de na wirika beni mbadala hinka tonton da kwe to zaka fo de ya ibina bachi nyanzwe seka iwene gana kwe na wene kwe pasi ugoro yodi kuna iwene benenga na mwene noruba kakandon disika benenga na balo na tontonu na norudi tontonu nya kwe bara akwe dali farambambata dubuzon tachi na tekeo andu kweko boro kade iguna de na wene tontoni diza aba kweko bara na waranka bongo zanga faram yaku nyano ntontonu de ya he kade kweko boro imene gana pe Romuald Wadanyi he ka kweko boro tonton hinsa hinsu ka ate paranzu wene hina nzobu doka me nyona labari nye dibana labari ka iba kwe nanyo zwe se iba to sukuru hindoka meno dey to sukuru hindoka meri nchino seka nobe iwene sukuru nze dika mpe garasa garasa dika nche sepe mbeni zabi ifo liteni nyano nsinti hon mansa eka kweko boro ga feri feri wedewe nyo nyano mpeko beni na to ihan sinueka mpe mani na sukuru harufu kusu ka pe ko gbare o se be en menenya na ha a mete asi gbeyodi adira na achibe ka na wiya ba feo na pe uro gbeyodi kuna ka akrupa ya adira dede ba nonche adamu shabi chabi buro adamu shabi buro ka ana mechi ne zanduka kwe ko bara o se be en mene he ka nche chef centre na achibe ka ho mansano ko di ngoko koko ina ga feri feri o mene de wenia nyadi bine kwe ko bara o he foka ko di nchimba arano dea ntutuma ya bara he foka nkani ndidono na bine yoyo ga feri feri o mwende winye di kuna bine he kakwe ko baro yoyo we karfadensi yo nyeno nte kana karfadensi kabe nye mbaye ka karfoka rudea de winye hinka ka bara he foka na teni ndina ama badi ayeko mefuru ko nyako babe yoga woka anabeni mananghele suba ko yodi mabara he foka nka labari nyadi de ina agobuzeli ndi labari ka iba kwe nanyozwe se iba chino seka imene sonembo sonembo goko dewenia fo siriani dewenia ka mbine goko siriani nyano mete dewenia ka ngoko siriani nyano ma heka kwechi iwene woyo ka mpeko go na hari wene njindi ka ili iche konteo kurupa ilai do nan lambayo be dea deweniaka ngoko deweniaka ngoro sonebu goko tena nyeri sega na imene hansine mani na shara bil mamam ka kweko baro yo sonebu mwene harukusu nyachi chimino ka denyo echi nyosu be boro majeka mpeko go na nyue mwene inji yodika ili che konto dea nyue na tangari teno ama nyue mahinsaka be no sadika be a mete ya si nyue mwene gbedo bon akweko boro he foka adira na de anya di sega no no mansa i mene paraku wanga i kuna kurupa ilai he ka akweko boro i mene hari mene injinyo dika nche konte awene bon la karika ni yoga no nyo ba ma akurupa ilai amona chi paraku wanga foronku he ka de kweko boro i mene bargu alibori kuna ma akurupa i mene kabukabu na lamba kurupai be de ashara bil mamang mene mechi ne kuna achibe ka heka adekwe ko baro me ba me kurupai lai nu kurupai lai ka heka adekwe ko baro sone ba awane injin gorondi nyano mba hinika kabu maruko be yo na a mete asi sone ba akweko diro na akweko goro na awane no rugba ka yoga sadini anye ka kweko baro ka yedi bon mene injin yedi bon awane la ka na chermo ankweko bara he foka nyu ga gana de ila baro na gobuzeri ndi igo na fefe tila foka iba kabunyanzwe se irinduko mengwara noga igo na fefe tila foka iba kabu fefe tila ka iba kabu nyanzwe se binio karuko mengwara noga abori fefe tila dika iba penano se akweko boro ekfaya dere nyanzi foga anduka kweko baro honwo za guru hinza akakwe guru hinza za guru hinza akakwe guru hinza nazemine nyana dere anduka kweko bara iwene paraku wangaro kuna za heka za dide okanche bide okanche control financier kokwe koburu city ngaka hando okanche koburu city na to sukuru nze wene tiladna yodo okanche ka tabl nyano anduka kweko bara bo ibogu dea aga maka ahantuyo nyano Sambo Rafael. Sambo Rafael ya kweko baro maka ahantuyo heka iri cheka tabli dibongo. Nya akuna duka tilaka akweko gonu ambara gbemene alkawali no. Gbemene alkawali di nya akweko gonu boro kanche afi yau Sulemana. Amanude Abdu Majidu temi tope maka kweko gono yotila di kunana. Dea badi kanche afi yau Suleman temi tope agana nane doko umare nyenzo yukurupa iga nyi kurupa ika mbaka kwedi tila danyodo adika ili che ka tabli na tila waka agona akuna masuru uka lamba yoche 01-96-10-10-92 debine ni makanara radio fratente nendo waka gomini bambata fagono ka nyaba kwenu dea nyenze kurupa ika baka kwe heo ka iliche ka tablu kuruma awene ibogu nya maka akweko hantunyo ka tablu diga nyano Sambo Rafael sambo rafiet ra sambo rafiet nye akwe ko hantun yo tila e katab diga sambo rafiat na sambo rafiat ya akwe ko hantun yo ama tila ka akwe ko gono yo katab dikuna nye no nche kontra de travail anduka kwe ko baro yo baoka nche afiyawu sulemana amanude abdu majidu temi tope amwa ya hantun yo de abadi ka nche afiyawu suleman temi tope amwa nyanzo yoga ni kurupa ikamba kakwe katablo kuruma natila diakuna masuru kalambo che 0196 10 10 92 debine makana radio fratente ne kago minibiri fagonu ka nyaba akpenu dea ni kurupa ikande kakwe tila di kuruma anduka kwe koboro koburu siti hinigana nde masuru kakana fratente fm nedo debine malambo che iwene wakati anabate kaisa wama kristian avansetin ibachino se isabu
1: sur une seule radio.

0: Merci Maman Gérard Ramatou, fondé École Mon Avenir, École d'Avenir Banikan et Parakou.
1: Adukaki ni pe ku ojo ni gugu nte tin fe lati ma gba lati le sere fete ti ayo ni fun ni ojo ti o ni ke mo so fun pe eto wa ni gugu gba ni amo saba se awon ohun yi pada ti o ye wa gugu nte tin fe lati ma gba ni ojojumo ayo je ti ni ojo ti o ni ojo n ti se ojo ru ojumo keta ninu osu okudu odun agba ole meri din ni ogba go meri mejo irele ti ko se ju bi meri bayi ojo ti mo so fun pe ni ojo ni awon ni alejo pataki ti a fe lati gba to je pe awon baka ti won gbe ejun tori pe ohun ti se pataki ni pe ile ise wa lati se atileyin iralo fun awon to je pe won ni imo lati gbe gege bi asa wa laruge ile ni mo fi be pelu wa ni ojo ti oni je baba wa won koko kiyin leye won daruko won fun yin la wa si oro jomi to oro gege bi won se bere ise nipa ori kiko e ori pe ori eti won ti bere si ni gbe jade e to pe lati fi wa olura lowo nigbati e ba gbo ti awon atunse nitori pe gbogbo ku si eti enikan to mo se osi nje mo pe a n gbiyanju ki o le ni itesiwaju en tin ba n soro lojo to ni jira la olulufe hakinyi ti ti ni fe lati mo gbo lojojumo awon baba wa lorokan ojokan akin ojo ti ni pe eku aduro ti ko ni buru fun ara ni ojo ti oni je ayo e o tun tete sile ki agbo die ninu ori eti won ko ki atomu eto wa o je pe ka to tesi wa ninu oti amujade bayi je baba a o tun bere ori ti won kini akoko ni egbo wa

0: adukwe ayo matasiyo ntulikwe fuwenchi mbuwa heli dasito nilizino karanka susandisa karankat karanka uda babane gato ni mwolikwe urenchi yekun awolikwe upwinsi wala meji ekuni urenchi ale sodi wukele inwe wafi bolo josi kini utokwene ni urikana tole kilufato yekwe mu ilu meji ototo tiefisume
1: uche mbi logene nke yo je il nke ibile bolojone gumbeni kudu bumbin beulauge nto e ko je fo ni nke koin un mi lo lo koin sa lo boy no bumbin koin nke o je nke o je tuane un mo bin yo jade awon mo kon nke fi elo tono kon nto e ka mo gbeyin ngoni bi awo oni wa on isale be on on koin on ide won o ide won mo ti ga fa o ide won loju ide wa lo
0: abi
1: ide wa ide won loju ide wa lo on sin koin on ti on wa lanu e on wa lanu e ope o ye akawa ka tesi wa jo ye ka jade ntoi oni akoko ko de oni kin ni koda oye ka mu an oni ko mo fo ni bi a boy mboken a cha be onu wa be cha be on ki won ti ko je aide nke ojo nke wa nke oje nke ibile ni mo bi

0: kagbe o jade ni nke ojo borojo gumbe kudu won meteta ilu meteta won ni won gbe won gbe jade
1: o da ninu oreti ekun kini ohun ti a le mo gege bi eko
0: yo wa gbe nsin bi awa o ni ka wa li huwa ntoe bo ni iko bi ko wa nge koni chebe mi koni chebe mi koni chebe mi ino kichuba boka chibo nge wa be nge wa nge so nge bo ni ko li chebe mi ngo che o fe aye wa ko gba igbokinle aye wa ko gba igbokinle si oni ama onene la yin onene opelope oni nanla oni ka ni nti oni kata bi o wa won oni bi iko kwa iko soni kuni njo ke mo ti o fe ah o le ngo fe soku fo nke ojo
1: gẹgẹ bi awọn kan so pe inu eniyan ojuju
0: ah
1: kangalo
0: o ne kunwa on pawo oni o baba ni nungbe oga nungbe mai wonu mi koju ose kin lo ni noni e pau to oni lo abe ye ne wa no e wi mi mo oni lo wi okin wa lo je ojo wa be bi o mi fi oni ama pa ko wi oni akule la one ni ko gba la one ni ko si ti akata bo je bai o je ni oye one don one bu oye bo je ni
1: mo fa be ni ojo to ni se awa sabe abi e karo e jiri la ni iwa ya gbugbu awon ide ni
0: ai ko si o be ni e ka o ah yi aje be bo inu yin ide mi o nke yi oju be lo oni mi ngo che o be ngo che o loju fo won ko si ni kanu nke si won an be nke won an be nke an fe yin fa wi ngo ti che o fe nda pataki ngba wo bo ilu o wo bo ilu de lo ni sin oni oje egbun oje oni un kan ni ko ti o fe
1: abi
0: bo je ne ka ko wa li kwa
1: eniyan buru omo eniyan soro ki asora fun omo eniyan je be kan so pe be abalo bi aja ba pada leyin wa a le mo sugbo
0: eh
1: bi ni
0: pada kan wa lo
1: o fi pe ni a buru o ya ki a tun iwa wa se o ti baba wa nbe ni ojo tun oda baba ni akoko yi gege bi o ku iseju bi mejo kini o ti e fe si awon ti won gba ni ojo tun baba
0: o e ti ntwe yin lowo oko emi lowo nu yin won ye on ye mo kon nge ntwe e da ko mo binon bi oye oyin bi ko gbe ile wo afefe ka oni ko le mo mi bi a ko gbe o oni ko ngbon yin ni oni ko le mo oni o ni kin nje oni kin je be nsi ntwe onko yen onko yen lowo fun a kon yin nto mo ni o mi lokin
1: a ke se eni kan
0: o mi lokin ko o oni o npon onu an gbe onu an gbe oyin wa lauge oye kan gbo oyin wa oni o ko mo fo ni a ka wa a wa ngba na a ko gbeyin oni ko mo fo ni a bi a lo nbe oni be on lai ngba na on ko je one aide bi a bi a ko pe a jo wa la kisa bi a pe a jo wa la kisa won pe fa la kisa
1: beni beni oda eh adupe baba o je pe ori kan to ko ti a o gbo eh ka mo bi tun a se lo oda
0: den den lukunu bi kelu

0: Nara bisibu truku gibu kasar ko buton croton ro mi wa radio fraten tfm so da ki na yoka ko si mi ko ba no banne so sera kanun pa ki te no mi wa ka so da ki ni dabar bin ko ba mi non pa ki no ko no bon na mon ko cabeza no mena dabar ben de wura ma ben dar so na kun gina beben kuno kuna mo me be sen tenyro ko mi al da wada yin wi ka win si na sakpo bu ba wana ben men no ge ba done mo bane konda ko saka sa di so ba wana me bemen no gen so asom fa gido do kai badi na kon be yino sia yimbiro ni be sanke bi bo be ba so pin garasa da giso so itasi so ba garasa be yi gurugu me yin da barwa mi na kon be no sia baka gibu mani be bo ko ma garasa ba ki ga da wa ben timbira gan trini ba be won sa so ka convocation ben ni no be san en tirasi ye ko ben garasa kon no wiki ma kun ye mo an pe garasa da yin tin da barwa mi na kon be no sia yimbiro ni pasu gura mo me be sam ni bira gawuna wi ay ka konta ni sene po gay moni ne gay yin so aso ne igasan de te wi u yen fagi su di adodo kam ne ngwe ne bawe ko kalko de mi bakpari no bene ten gira bukari ko tir mure o me yin tin da baro amina kombe no sia ibru ni na se wa sa bira mi gay di ni pasu gura mo o me be sem so kora ba bira gay ni ba dakar we sia gobi sia di mu so aso yin tin da baro amina kombe no sia me do bisibu e arade ti gawe e kam da baro be so da kia moroko bi Christian a vos certains ou attaque mon bira gegei kané Faisal Idrissou nono mo dabaru ko gbi kiti na kon kabeda wa meru bisibu na kon nyora wa besem sina sakpobu be menno ge bakwa giso adarba sontini na sara onora yiru kanyenda no katiam suru no batia sen son ita be menno ge bakwa bira mi gya be benda ker wesia besem tinyiru romialda wadai wi so awa ba menno ge bage ko me ba ba fagidodo ka banedi be fagidodo ka ni badi bira mi gya ba benda ker wesia gengim yesan me besem benetin gubi sako dendi onura yiro kanyenda no katia so sawa mini gubi so babenda ker wesia bane wene bukpama gubi bu wapiku me barai duke bane wene bukpama gubi wabu social piko demi bakia buun tombu so daker wese gengem me bako katombu dera so adabi no ye so na bagubi bayi social uno buku no baitan saka me ba social me mesen gubi bara soa buku doko won rairu kanyenda no katia ye so sawa mini tamera gubi baten duke so ko doko penetengira e ko etuwa me de tusuru noran ka wene kanno batia ka sondiru isako doko benete soya samera wono bukuno baita yesu sime gobi ba raswa sako doko ma gobi baten so simini iko iko sabu buka nyan dabin so danduke gengem santen suamu igasan besem bibu biba ke damu ton club biba wa ke di saka nerbum biragya sasoka sogonde me katuntu kuparum yin ton club bro bane ke urate ke bibi bako ura mini bane bengo kuma gobi kwa siyamo unke ungobi kwa siyamo buka ke uko domi baki bane tonkrobe bu chi unwa ke druso genge bane so ayo so bako udakari wesi asa ngema ke urate boko ten ura mini be tonkrobe bro bibari gizika wa ke bi saka nerobum ke drugia bro bingo kumdara kwa shemo ukawin keuku babenda kari wesi ya iso bane yembiru gubi iko kwa mako sabu bwandubu ntimbira gieme yem boluga babi bakia buduke bira ae banda katumbu boluga be genge sasoka assurance maradi yeme yentimbira so yentinsu aso bane bako gubi duke genge buka wabinete mbuka wasapuru dera yembiru ni sangura magba wukubu ntimsu aso ma bane gba ko bunti mbira ga wene bubu ko kai ko boko ma kabi dera so adabi no benti bu wo ka no dono tusia ba dakar wesia mi bane gobi ba so so mi mi so bane boko danduki gengim mi bi ami tane wene su bayi no sia ye biro ba kwa ma ben dakar wesia yesa pusiku ni basa sa anasara wonura yiru kan ngenda nobuka yirundi nka anasara wonura yiru kan ngenda nobuka negirari besengubin dibun swaso kuna yibakpin yakmya ka kura suka wiso ada suka donor tusia mabenda kariwesia miso yembirwale bare tongo gabo sinyenwe gasa bamirun sonko yegi sonko ni bane ngwene bu gabuka gabo sinyenwe mi pa son kouye ni nou anouka oui swada ni wa tokereke me nane umbe yi nonsia unkire deme na dabar kote yi betia na sewa sa mikendi dabar kote na konka be swesia na kom nyorawa besem son korba mi na sewa sina sapobu mindini pangura son korba mbira gya son korba mbira o migya na koma adami yesa besem benetim so basaria swa sere bama swami gintiru asuma baka sona basere ye swa suru sa swami ni son nye suru igun son yen da yuri me saku ye basere ye swame bangwa lo gobi sa domo domi ba dakari ko ba dema dabiru baran gobi nyina mwa dabiru magobi le gezeka worwa yansan na gobi pibu ninwa mayagan woru piko kano na mwamu ma uru sina masulika gangiri magsu kuruwa kuruwa kano na gobi mwamu domina nyewe ko mamwari e amanan kasame yewe de gobi inwegi gobi banu yi bokure wato yin bere wa yi san wona gia gobi tin titi kun wen gobi gobi bese kuro sayi mo adama yin bere ya ya san wona gia yi kan wa wonu bo ya aka yin bere mo yin dura mi wendi won mindi ya ma won gia an so aga mo agobi si da gai duki an so aga mo agobi yina ye meide gele ka san kuro mabako ka tubu magobi ya ka naminimi gobi direngewa dara no bua dara yenda we na sia na we mo foto wa bako tubu na nyema yi sa wa we ya we mo mu unu yi mari bia san wonenti ama yina yibe kuro ba ka tabu ba ne sa ba yin sariya de suwa mena ya mena wonewi ada nyina aka isoburuko anyima senawa yako nunsu so aga obun abiba ko nun gawa besem bene tenso yenson babawe pro nomo wene besa pro su seri esu eno bazuka soburuko demi wonewi ai no bu nyina mi mensaka yensenaye yako nunsu mi yadamu toto demi gobi ibemboru mikama gandia kuna yenti yakpa mena sokuka bila mi gadani sanko sukana bawele pro o gere no po ka sonburko minindi ka sa piko be sen sanki no soni sako dai dari dari na siara na dabar ko tenti bi tia na sewa samindi dabar ko te na konka be sesiani pangurama be sen kobi pibunu biragia miana kumura ye kubi pibuni sa gintiru atene sonundi mingara sa suepe bayi turwa sa apama ayi turwa madbesen dabaru beso ino mu sa bayi no semu yido iwe gim giso adarba son teni gara sa ye yare wiru gobe yuru turwa demi yibaraka wiru go duka gbegbe bambira gya wasi suya siya bum soa so yibara koko yimbira gya wababenda kari wesia saadi gya yukandi mkabaturwa jiso mabawiru go yin soa so wa sa kura wame kedi ningano so suno besona e yaka sinsi namo yin walawa bese gibu bibakura ben kedi te baso kome titiru mkedi rugia mia bese gibi badame badabu wa besona e yaka siya ma yin guru guru badima baso nino siya muma garasai menwene buka sombru kusina bibe somai kwa wa dayando gangia wahara gakundwe gangia mboku nonige sonre mena menwene buka garasako mia bakpia baka garasai kwa mi mena beba yema kankam yeba kuwa minimi ma bibi minindi kasa piko bawele ko dagea megarasa kayara demi menwene sonfuru chusin menwene bute kpare nukwa menwene buko yekule kakura nuko dubu suwa ni mea ba na ekwa me ye mswa suwa wa ba su nosia uwi uwa su nosia ba soko me adamu sabi buko demi uyasa ose biena kedite mbira gya uyasa yin gro gro uyasu nosia une gema une kpare ndodo kani mwene buko buka ye nse kuriyari biwa ma ekuro kwa ma garase ya kuro me ni mundo dayando inwa normal dodoka ni usundia na nema wene mbe hinti nosia sa ose bena gendi na dabal kote nti betia na siwa sa mindi dabal kote na kwa nkapesuwe siya ni kwa ngura ma bese kubi bukulubu mbilagia bi babaka ngarasa do minindi kasa piko bim tire ni barabe wen sa suka konvokasyon ye mbilagia ikasa kedia bukulubu mi mwene kubi bimba wene da win tire ruma titako de ngarasa sonu ukono wawdu domi wuna wya kuntimo ankwen ya soa wadu mi bagarasa imo ye nswa so wa benke dia ye mbukurobu bare ndodo ka ni ngwe ne bukubuko bibi mba ori no wiwu ya ngweni ba ye prokwa ma bibi mba ori ten ko ba so sa wa mini mi ba bintire ni bani mwere mu mwere mu ame bukwi bukasin tete sekuriyari ye mbirwa de segibu ibakura me su de titirum kwalesio ikasa ben sanso bon sanso ka sanso azwen katontuko barum ba wingere so uson simu ba ben kaba iso beba wamini soma dodo kaye ba mo yeba ka bibe mo bo babe nyeruso sia me yeba nye babe ye so sia me ye mbiru mo babe migia ba duwali duwali babe ye wasia mo bukwimbo ka ti yara sa ya ndana ya ntua ye wigobera yari bitura mi ma sanso wingere so one buku de wigobe te baten so akoba wirgo babe karamu budabu yati dakara nyinwo mi buku de beba kpo mi ba ma garu garu mo ba ma danduke mo ben sobru sofa awo buku de ukome bude uben dakar wesia bin so ma so bam tireni meri mo ban danduki bin gin danduke bu ye ko be fa bako mon ko me dakpa kun saramu une wi kana budanduke yo ba ibakimi ye pin akabe ko adede inwa normal dodoka ye usundia bin sansem bon wi basoko me finayon e gi kiki merubisibu dabaro kote di na betia nansewa samindi sunebu dabaro na konka beswesia inye sunebu gro besem borguka aribori tengi ukura mabesem aradio minimo son sagi badia so aira sora ya sile kasa konteni bara tunduke yeno so babe yin tombu ya bine tengira bebako yanka nyanda budabu konte bebu ni tiriru mure babanka nye konteo ni nuwa wa uhara ni nuka yina mwina yiba kuru yiba kuru kaya kuru kwa atalantiki ntenso wabagbia wabakwa teme za wanura yiru kanyenda nobu ndabai tuwa me bese mboruguka alibu ditengi ama ni mensaka babi ndaka lwesi ya yinti iso wabukumbu kayiku amana bako kayiku sina tombeba ntumama kaka tuma kanka mabiaba nami mena yiba kuru ya usundari ya unegema bayi mwa sanka donorumu uhara gaya nkumaka wamba nkumaka gubita ni mo yengari ya unosun kwa kana hene ngwe nusuma beso suka wirugo kpokpo ni pasu beno sama besen ten yuro nsikro no ge o to wa me la nigeria ndi nize ndi burkina ndi mountain na uka giso adarba son teni le meilleur wirugo wa me uka fo yansigbe ba no ni ne kwa me pasi ge no nuko nuka wa besen bine ten ka ten ni ni ten sunu so na siara faisala idriso christian avo se tien sanu kana me kusuno pindu meri
1: fraternité fm